0: Jesús.
1: Mantiyasaka ko eli yo amli to na kasi. Ling kawila li yo katish ke bali ko etish baru ki shalak anghel. Oh Cristo poderoso li ko katsali sa til chosha. Kakwala ko ni mil santo presi wish akla sa til kaba.

0: Kwabinak tagwak o kenchi holoming sa lishakabang ka holominel tiyok chak.
1: Chan shakil ka na arroz. Han yo ginsh ka ushlenkil. Habal na china bayak linchol. Laat na kanaw la o lakralchoch na kesh sapli beche ku malaking kanuko esh kanapchis akong.
0: Il kawamatey. Nik esh say lachol. Banj kawi lachol jits akong utshik chok kuchil. Utmach ina chol. Na kanaw nak chalen chak tiyoko chak shkialbal kak e. Renak eek se ahli kakulu. Ut tiyoko rilbal ruli kialo kayaan. Sashkambal chi ubeh li katenamit.
1: Hay un juez silnash que a Hels, Rick Einstein, si tú me